Kaya sofse, on tawa isinok, kihanawe sa magoma, nihiyawon. Nihiyawon, nihiyawon, ektawse, kaut na mahoma, at simona ewa nikamona. Ekwan ma, ekimigosia, ekoma, waskamtik, waskamtik, kake kamiunagwan.